Awajira rundi wakafugulira. Wajinai ndi wajikokola nsano kapena mkatamvula. Wajisanu ndi wakolola. Meya meneyo. Wajisanu nchimozi ndi wajisanu paja kumakala jisanu kumazizira zedi. Wajisanu nchiwiri ndi mwezi wa mazizi Jujo. Umene tango umaliza dzulo dzulo liwisiri. Wajisanu nchitatu ndi wapukuro chifukwa kumakuntha kwambiri. Mitengo masamba wake amapukutika ama mbwera. Ndiye ndi mwezi wapukuro. Uno tawu yamba uno. Tawu yamba leroli tili mtsiku loyamba omwe ndi wajisanu nchinayi

Taemba ni mwae dzega, taemba ni mwae dzega, ngomazano zo, ndi ntawi yoti nditu. Tikupatsireni programu ya tsatira ijandito ya babwalo.

0: kazimvere weka montolo inu inu inu inu inu
1: Nchiani nanga
0: nangodutsa sinda chole nkwanini

Ndalama yononga dziko ndalama anthuni. Ngakhale Yudasi Sikariyoti adapereka Ambuye chifukwa chokonda ndalama. Vuto la ndalama sikhutika koma mpofunika omaonetsetsa. Ndangodutsa sindachole nkwanine. Katarzara chisinkwende doji menuti ndiyo nthawi kinzora chikupatsira ninkhani za mchigawo chatere ndizowonjezerapo. Kufera kobiri ndiwo muti wa nyimbo kuimba kwa madalitso. Akuti ayaya ngati ndalama zanotengani.

Udanda ula kumenego nkani andalama ai mteradi. Uyonzo ndiwi na kubara ndimi na nduya gari inuyo msamango funa kuti zabwino zonse zizikhala zanu ai. Moga kala mzona kuti mulindanza nunso.

0: kwenda huko. Yaani kuna kama kuangana ligari kuangana yunga na kulifika maimba ya bila muzi, maso usho usho ngana sanini. Tepa na paswa kwa chini zutai, sio kunyinga za changana. Chagwana mangwana, ah na paswa chini za changana. Kwa mungu kazi wansemba ndiyo po. So mungu kazi nufungu ye mtema ya sana kutia sopa ndasemba na benzi ya napo ndutaye. Taza vero. Tungu fungula maso taye. Akulonga fungula maso na kutipo rapa ni kuta uzare. Entao, devi pili minu shiara natu uzare le atu onembo kutia abao shitukumu uzare. Pili minu shipatama shukukafule nguo basi. Mash, pikuchiti karai. Entao, pena natee lini na piku nukubizwa rai.
1: And ulbo panyimbo zine zidapo nyemo mwatoma kuzengeza utai mchazengeza utai ziri mu internet itane
0: nyimbo zanga ziri mu internet anapidi WhatsApp yanga ni sampasa nisa gulisa lafuna gula sagula nafuna kunda gula asa kalamba zide bo tangine ono ndajero maningi tangu nyimbo jero ninyi nyimbo sema nafundadi yako kene i dipoj para pasa munhu mpasondo pezi ngama kunyo zeponi ngama kuza rebondo epa akoza mukumandari mbodeje metikaji para megabyte o 20 ndite pombo akoza gula internet yimbo ndite pombo tangu ya nyimbo nchini kuna ngakutani sa kwa ni gula internet o ndikuta gulisa nyimbo yupo gulisa munhu mbozi pala ngukandi 5 muzika mwusa munhu mbozi tani kinye tushumetikaji tapo 5 muzika mwaku mandari yimbo ziponya mu internet muno mwakupajiri nyimbo yumu mbangapana ngu duzenu shumetikaji o same metikaji iye mwaka chii ya kula maningi mbapeshi za mwindeni mazona ja zina gula bono tae zafa ja ja ugulisa alubu o epe na kinyenu shumetikaji entao epa suanu kuchita nyimbo akuchita nyimbo na vundadi yao basi anafuna gula sagula anaona mkutupora nyimbo za nikomera asa ponyambo ya kiritombo na kufuna kwa iye kene si obligatoru tae so na kukomera kwa iye kene asa ponyambo ya kutipo mbuya nyimbo zako ziliboma naweza nipata ndima kwa dambo dinyero ugule credit au ugule megabyte dia zikwenda
1: anzi tukwenda pangono nao makaniatu nkati mwenu studio radio Msambiki talonga kuti tatambira ngelero nche social will boy with money kodi kuna hali mwanangu acha anafuna kukupeza na kupitira penu na kuminyana na ntokozi na kupata kupi kama
0: Ale afuna kunipeza pode kwenda ku Facebook Will Boy with Money Music, Will Boy with Money Music, ku WhatsApp ndi 84057721 3, 84057721 3, andi pata ndi dinda ku WhatsApp ku Facebook na ndio na kutia ndiye mesmo.
1: Kuna ali mbona afuna mbukutwa mwanangu acha ponyembo mwanangu acha kangachepe tani anakupana na nchile.
0: Angafuna kangachepe, mola wotseti 0577213, 87 0577213, Fernando Wizmani, mola.
1: And menyani ntokozi, menyani ntokozi noi, 87 0577213, wa Jesu Shul Boy Wizmani, anakupana ikana FNCAT, mwenu shudu ya rati Msambiki, mbwenye mkwa nisi kumpeza. Tukulonga pano kupeza. Alikudungunya nche social mbwenye. Safunika kuti mkwani sembo kuponyambo. Munangu wachi mwe mwola omu. Kuti mkwani sembo kumpeza nche social. Na kumanika na efe pansiku ya lero. Hapo ndieta ni chaka. Chirikuenda makamaka. Pangunu pangunu tri makamaka pandanda ya chisere. Ndieta ni makamaka.
0: Ine pano nda malemba nyimbo zizengi. Ndikufuna kuti mwezi wa November. Ndi November panango majinongo ni November o October safa niponye pimbale pitatu kuti ndifungise chaka pimbale pitatu
1: o muponye nyimbo zitatu
0: nyimbo zitatu kuti ndifungise chaka
1: kodi mbali ine na dikale ya chinai ya chishano mulitumere kuimba
0: ningalonga pa EP tangi kushida ponye ndi ndatumere kuimba wanga ndi EP kutoma ndani longa ndi mbale chiwiri
1: Anzi trekwenda pangono handi nao makani yatu ngati mwenu studio radio Msambiki na nche social alonga kuti panthanda ya pumbuli makaunu andi nthanda pumbuli anati makamaka kwanise mwanangu achi kuponya mbale itswa pakati pa luswa chishi ya kuimba apo tikafuna bwerera pangono nduli kodi nsiku zino mwalonga kuti kale mukaimba gospel chinchino mulikuimba madungu anji makamaka
0: chinchino kuimba madungu afro popi Afropopi, vezi Afropopi mba vungazika na use pangono. Siku ziri kuenda basi pangono. Ndiye nafika mbali mafuna nyeri zirando pale.
1: Apo mungonambu nsiku zino na chesa zingi na burukia anamba saimba pintu pia kungangwaruka, pintu pia kutopola, pintu pia kuenda kupeza. Ndiye tana makamaka?
0: ningalonga sanzo manangu anangu asema kuti wow will boy siku zizi ya mara nkabe ya kuchemerwa vitai kwangana kwangana ndiongadipa eh familia para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga ndamara tai so ndakula pana kukula pana kumala ndakula ini nchi ndo kuimbira vyepezi tai eh kuimba ndi don ini nchi ndo sunuka imba nyimbo ndiponya anichemera na 500 mm kajo 2 mm podi kalaba chini manabwera rai saligaru maningi like maningi pondo kuno ano si ke muzabere kuno muzatimbira dia yangana na mili kuno si handsome kana adapo nobondi si familia yanga nikaimbe kwangana popuze dia ndero ni mili metikaji kaje ndipondwe aivezi no si ke ano fasu isu agora na mili yake 2 mili podi kala bya chino asandi chemere rai e pro su inchino nyimbo zanga nachita ep yanga nachitene ep nachitene wa sage musica ndabusa denyoranga mbosumanga ndazipatrosan de keni nimbozi ya patrosinara mainda imba a viewers nje gosher Fatima ndi muzika do momento até ler morombala munga nga morombala nga vunza kita alfata mahava basi wanga ndiwe wapanti mandinafa nawe Fatima então é para não mil metica já mundo 2 mil alô bora kuno zeme kwangana ngewe la rai então deve tu melhorar dinheiro a boa para te pesa a música de kule e kama kana mil yako pa vala pe ndi kwa dinheiro nga bosmanga ndi vishiri so vo ikone kufa famanga basi zinange imantere dugi kwena kanyozeka
1: and Tina vanyimbo ipi makamaka?
0: Fatima.
1: Fatima.
0: Wanga uyu ndasanga ine. Wanga uyu ndasanga ine. Wanga ni Fatima. Ndinafa nawe Fatima. Asi atilongana nyontao.
1: Iye ananetao.
0: Asi atiseka na topao. Wanga ndiwe Fatima. Ndinafa nawe Fatima. Iye. Fatima.
1: And timizo pano tinatibwerera makamaka nao makaniato na nkesa ushu will boy with humanity timizo pano Fatima tinatibwerera ife nao makaniato pa mfendo ya chitatu mbikala mfendo ya kufungisa. Oye mama.